0: Alright mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si JM Asin Juan Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary ng Red Deer ng Banff at Lethbridge. Magandang umaga po sa inyong lahat at ngayon po ay Sunday. Kailangan po nating magsimba at kailangan po nating humingi ng patawad, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng pagpapala, ng blessing sa araw-araw. So mga kapatid, ang oras po natin ay 18 minutes after 11 a.m. at unahin na natin bago tayo mag-umpisa ng ating programa. Babasahin ko muna ang mga salita hango sa Biblia. At ito po ay galing sa Kawikaan. Well, kami rin po ay bumabati ng isang maligaya, no? Isang maligayang kaarawan para sa ating mga mahal na ina. Dahil yan po ay talagang sineselebrate natin yan. Alright? Ito po yung salita hango sa Biblia, mga kaibigan. At bago po yan, sige, magla-live na tayo dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. We're now live. At ang ating telepono 403-717-1947. Kasi 94.7, di ba? 1947 po, mga kaibigan. 403-717-1947. Hindi ko alam kung live pa rin yung ano natin. Hotline, answer phone, talk to caller, transfer to air on the... ano kaya ito? Push 1, line 1. Ayun, push 1, line 1. So, line 1 pala to. So, ang telepono natin, 403-717-1947, mga kaibigan. Yan po ang ating bagong telepono. Well, actually, 1943, 1944, at 1947. Okay, so ito na, no, mga kapatid. Ito na po yung ating tinatawag na salita, hango sa Biblia, ang ating kawikaan, 20 verse 1 to 2. So, chapter 20, verse 1 to 2. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya ang isang kaululan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal at umuungal ang gumalit sa kanya'y nanganganib ang buhay. Again, ulitin natin, Kawikaan 20:1-2. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal ang gumalit sa kanya'y nanganganib ang buhay. Yan po, balik po tayo. Yan po ang ating Kawikaan 20:1-2, salita hango sa Biblia. At babatiin muna natin ang ating mga nanay. Siyempre, ang ating mga nanay, happy Mother's Day po sa inyong lahat. At happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ang ating telepono na ibinigay po dito, pwede po kayong tumawag dyan, parate ha. Pwede po kayong tumawag kung meron kayong mga babatiin sa ating mga magulang. Ayan, happy Mother's Day. Ayan ang sinasabi ko. Napakaganda ng ating araw ngayon dahil ngayon po ay Mother's Day at siyempre yan po ay ating pinagmamalaki at binibigyan ng dangal ang ating nanay. Dahil kung wala ang nanay, wala tayo sa mundo. Maliwanag po yan. Kung wala ang nanay, walang tao, no? Walang tao sa mundo kung wala ang nanay eh. Dahil siya po ang nagbigay ng buhay sa atin. Well, of course, sila ang naging daan na para makarating tayo at makita tayo sa mundo, di ba? Yan po ang sila po ang naging daan, mga kaibigan, ng ating mga nanay. So, again, happy Mother's Day. Taugs puso po kami na bumabati sa inyo ng isang maligayang pagbati para sa araw ng mga nanay, araw ng mga ina, araw ng mga mami, araw ng mga mama, At yung mga iba na yung kanilang narinig natin kay Pastor Amor, Pastor Romy Dakila kanina po ay nasa sa Red FM. Narinig po natin na dapat din pong batiin yung mga ina na sila po yung mga nag-adapt ng mga bata para sila ay maging ina. Binabati din namin sila ng Happy Happy Mother's Day. So, yan po ay napaka-importante din dahil kung wala naman sila, kung wala po yung nag-a-adapt, hindi po magiging mabuti at maganda ang mga ang buhay ng isang bata, di po ba? So, ayan, binabati din natin sila ng Happy Mother's Day. Yan pong mga nag-adapt ng mga bata para sila ang maging magulang.
1: 2026 in Calgary, featuring the Philippine pop rock royalty, Yeng Constantino, Home Free Global Crusade Team, Saved by Grace, plus Movement of Truth, and renowned global evangelist Jonathan S. Ferriol. Experience a powerful day of salvation, healing, and deliverance on May 31st, 2026 at 2:30 p.m. at the Winsport Event Center. Admission is free. For inquiries, call 1-888-976-2249. Be part of this incredible journey of faith.

0: Sarolimi, the best Natron in town.
1: Sarolimi, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling ang naglilingkod sa Filipino community.
2: Want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
3: Practice Labs. We make sure that your experience with us is the best.
4: At ito muna, ang ating telepono again, 403-717-1947. Miss call, nakaka-miss call na ako ah. To answer the phone, talk to caller, transfer to on-air board. Ito daw, on-air board. Ayan, tapos push 1. Line 1, push 2, line 2, push 3, line 3. Ayun, ganun lang kapala kasimple. Sige, tawag kayo sa akin ngayon. Titignan natin. Titignan natin to. Simpleng-simple lang ang instruction. Kaya kayang-kaya natin yan. So again, mga kaibigan, happy Mother's Day po sa lahat ng nanay at sa lahat ng mga tunay nagmamahal sa kanilang mga anak. Ano? Ito po ay talagang napakaganda. Napakagandang sabihin. Lalong-lalo na kung ito ay manggagaling sa ating mga puso dahil tayo po ay pinalaki ng ating mga nanay. Ito na. Ito pa, no? Meron pa tayong iba pang mga tagapagtangkilik. Pero bago yan, basahin ko muna itong June 13, 2026. Ba, magandang laban to. Ito po, public service announcement muna. Ang oras natin, 11:31. So, 31 minutes. Ayan. Ito, ha. Tingnan natin. Caller number 1. Hello? Yes, just a minute. Hindi ko alam. Oh, nawala. Hello? Yes, just a minute. Tingnan natin kung... Ayan. Pwede po kayo magsalita. Hello? Happy Mother's Day. Pakinggan muna natin si Carol Banawa. Carol Banawa nga ba? Ang oras natin, 32 minutes after 11 a.m. Yung ating caller, dyan lang po kayo at babalik po ako kaagad. Magbabalik ako kaagad. Hindi po kayo mabibigo na ako'y makausap. Line 1 daw eh. So, again, happy Mother's Day po. Mamaya ay meron tayong mga ano, meron po tayong mga ipapakita na mga ano, mga sa ating mga papremyo. Hulaan natin kung ano po yung dapat nating maano dito. Dapat nakasagutan. Ayan, yung kasagutan natin. Dahil ngayon ay Mother's Day, magbibigay tayo ng mga papremyo. Medyo ano ah, medyo sumasablay tayo ah, sumasablay. Well, anyway, patugtog tayo ng isang awitin dito na kasi na langit na naman. Yan ang maganda. Langit.

0: Alright, mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 42 minutes after 11. Ba? Meron pala tayong guest dito, oh. Coach Lee. Coach Lee, kumusta ka na? Hello! Nawawala si Coach Lee. Tignan nga natin ang isa pang ano, meron dito, isa pa eh, oh. Ayun, dumami na. Yes, hello! Hello.
1: Hello.
0: Hello. Wala, pero wala yung ano, walang mukha rito, yung telepono, walang mukha. Pero it's okay.
1: Kung
0: ayaw ba ng ano. Okay, okay. So, yun. So, nasan po kayo ngayon, madam?
1: Okay, nandito ako ngayon sa North Hill Center.
0: Yeah, North Hill Center. Anong meron dyan?
1: Anong meron dyan? Dito, may mga, yan, may, advance siya. Wait lang. Ate,
2: meron ako din.
1: Thank you po. Ano siya yan? Meron siyang mga event dito. Vendor event.
0: Ah, vendor event. So, para saan yan? Para saan? Anong pangalan ng event pala?
1: Fanciful Feast.
0: At saka nakikita natin yung ice skating na banner dyan, ano? Kaya ano, yan, oh. Ang Academy of Calgary. Yes. The very first siyempre, ice skating academy.
1: Siyempre may mga binibenta din ako mga pang ice skating.
0: Pakita mo sa ating camera, please.
1: Ayan, yung mga pagkailangan nyo po ng sa sapatos.
0: Sapatos so, ang ano yan?
1: Nahihirapan kayong, ano siya, sa ice skating po. Yan, sa ice skating. Pagka nahihirapan kayong, ayaw nyo gamitin yung mga kuko nyo, lalo na kapag ka nagpa-nail salon ka yan, tapos mag-ice skating ka, syempre ayaw mong gamitin yung kuko mo kasi bagong-bago.
0: Ah, okay,
1: so,
0: okay.
1: Ito lang ang gagamitin nyo.
0: Ayun, ayos.
1: And then also, mga rash guard, yan, mga rash guard din. So, kailangan i-protect niyo yung mga blades ninyo kasi para hindi siya magka-rust, para hindi siya magka-ano, rust. Ano ba Tagalog ng rust?
2: Kalawang.
0: Magkakalawang. Anong magkakaroon ng kalawang?
1: Yung blades po natin sa ice skating shoes natin, yung blades. So, kailangan po natin ito.
0: Okay. So, yan ay hanggang kailan niya event ninyo?
1: Kahapon to tsaka hanggang ngayon lang, hanggang alas 4.
0: Sana nakikita kang nag-i-skating, di ba? Hindi ka naman nakikita nag-i-skating, pero saan makikita ang...
1: Next week!
0: Yeah. Saan makikita ang mga demo ni, ano, ng Ice Skating Academy of Calgary? Saan makikita yan?
1: Every Saturday, meron po akong Saturday Family Skate Night.
0: Ayun.
1: Sa mga families po na gusto po nilang mag-skating tuwing gabi. So, sa Southland po yan. Pero every week po kasi nag-iiba po ako ng location. So, free ice skating po yan sa mga estudyante ko and sa mga new skaters. $10 po ang entrance fee. At ang maganda pa doon, pag nag-skate ka, insured ka pa.
0: Ba, insured pa, okay ah.
1: Oo, kasi syempre, hindi natin masabi, di ba, pag nasa yelo, yung mga bata, yung mga chikiting, minsan may mga gusto silang gawing mga tricks na hindi pa nila gaano kaya. So, para maprotektahan po natin sila, may insurance po tayong kasama.
0: Ayos, oo nga, yan nga dapat itatanong natin. Yes. So, anyway, alam ko, mother ka na rin at yung kasama mo, baka mother na rin, babatiin kayo namin ng happy mothers.
1: Ang kasama ko.
0: Hindi, papuntahin mo, yan.
1: Yan.
0: Pakita mo siya. Anong pangalan niya?
1: Saan mayari nito?
3: My name is May. I am the creator behind the Bloom Twist creation.
0: Wow, very nice. Ang gaganda ng bulaklak. Tama yan.
1: Ito papakita po namin sa inyo ang ating...
0: Sige, go ahead. Meron pa tayong dalawang minuto. Wow, ang gaganda. Yan ang mga bulaklak ninyong ibinibenta dyan.
1: Oo, tapos pag may request ka... Pwede mo rin siyang, pwede ka rin mag-request ng merong teddy bear.
0: Yung customized. Ika nga.
1: Oo, pwede rin. Yan. Tapos meron din tayong mga kandila. Pero ang maganda dito, itong bulaklak na to, hindi siya yung bulaklak na normal. Gawa siya sa fuzzy wire. Gawa siya sa wire.
0: Ibig sabihin, hindi yan masisira, no?
1: Oo, forever yan. Kumbaga, syempre yung mga normal na bulaklak, ginagawa nila sa kandila. Ito naman sa wire.
0: Ayos.
1: Tapos may mga ganyan din tayo para sa mga chikiting.
0: Ayos pala eh. Okay. So maraming salamat. Saan makikita yan? Saan makikita again?
1: Meron pala.
4: pala atsara. Meron din tayong atsara.
0: Atsara made of ano yan?
4: Made of papaya.
0: Papaya, ayos. Very healthy yan. Very healthy, made of papaya pala eh.
4: Yes.
0: Diba?
4: Ayan.
0: Alright.
4: Okay. Maraming salamat po. And so, pagka gusto niyo pong mag-ice skating, hanapin niyo lang po itong aking academy. So, ako po ang first Filipino ice skating academy sa Canada.
0: Ba, okay pala eh. Ayos na ayos. And ang telepono mo, telepono mo. At saka yung website, baka meron.
4: Ang number ko po ay... Ang phone number ko po ay 825-985-9478. So, my youngest student is 2 years old. And then, my oldest student is 42. So, wag po kayong mahiya na mag-skating. So, meron pa rin po tayong opportunity.
0: Of course.
4: Ayan. And then, every Saturday po, meron po tayong family skate night. So, for my students, you guys are free. And then, sa mga new skaters po, $10 po ang entrance. And wag po natin kakalimutan, insured po ang ating mga estudyante.
0: Yun ang maganda ron. Yun ang maganda ron. At saka ang benefit ng skating, ang benefit ng skating, talagang parang exercise yan eh. Magiging healthy ka dyan. Tama po ba?
4: Yes. Ayan. Oo. Tsaka ito ang number one sport sa Canada. So, kailangan nag-i-skate tayo.
0: Oo.
4: At wag din po palang kakalimutan na kahit summertime, may opportunity pa rin po tayong mag-skating. Kasi, hindi naman po ibig sabihin, summer ay walang yelo. Hahanap po si Coach Lee ng yelo para
0: sa inyo. Ayos. Okay. Maraming salamat sa iyo and good luck again dyan sa inyong mga event at more power para sa Ice Skating Academy at saka dyan sa yung mga bulaklak natin. Anong pangalan ng company?
4: Yes.
0: Anong pangalan ng company?
4: Bloom Twist Creation.
0: Bloom Twist. All right. Okay.
4: Bloom Twist Creation.
0: Okay. Yes. Maraming salamat sa iyo.
4: Okay. Maraming salamat po. Thank you, Tito Red. And happy Mother's Day po kay Mama Olet and sa lahat po ng mga mommies.
0: Okay. Thank you. Thank you.
4: At happy Mother's Day po pala sa nanay ko na nag-
0: Siyempre, oh. Sa lahat ng mother. Sa lahat ng mother. Happy Mother's Day po.
4: Okay. Thank you po.
5: Ace Career College, educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals. Enroll now at Ace Career College. Check their website at acecareercollege.com or call 587-617-4777. Committed to academic excellence and the highest quality of post-secondary education in Canada. Ace Career College, fly high into your future.
6: Kamusta sa mga negosyanteng katulad ko? Ako nga pala si Lady Lee. Gusto mo ba na merong mag-boost sa iyong negosyo? Gusto mo ba na merong mag-advertise sa iyong negosyo? Sa Sherwood, matutulungan ka namin. Kontakin lang sa 825-985-9478 at email lang kami sa ladysherwood.sales@gmail.com. Inquire na!
7: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei.
8: Freightway Financial. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance, business protection. Tawaga and see Marlon Antonio, 403-453-2089.
9: The Alberta Business and Health Institute will get you where you want to go in the medical field as a medical office assistant or unit clerk, pharmacy assistant, business administrators, or as a massage therapist. Apply today at ABAinstitute.com.
10: Salad Master. Change your cookware. Change your life. Healthy eating. Live better. Salad Master is more than just a set of high-quality cookware. Leads to a better quality life with 316 Ti. Stainless steel with titanium. Provides high resistance to chemical reaction. Protect quality, purity, and flavor of food. For demo and info, call Emmeline Feliciano, 403-383-4164. www.solidmaster.com.
11: It's Coach Lee on Ice. I am the founder and director of Ice Skating Academy. Let me tell you something about myself. I was a former competitor when I was young in the Philippines and started skating when I was 9 years old. And now, I am a coach. And my youngest student is 2 years old and my oldest student is 52 years old. I do offer a skating program that is best for your family. My skating program is all year round, yes, right, from January to January next year. And if you have any questions, please contact me on my